0: Teka, ba't nga ba akong nagkakagan to? Unang kita ko palang bigla na akong nahulog. Tas kinabukasan, unti-unti na akong nalulunog. Dapat yata magising na ako dito sa aking bangungot. Pero
1: ay, por vida.